0: Sì, le hai ni jengu pi qua. Mu mu ma mu ta ma jengu da ti ju ma. Wa a ke jin ni shi ma. A ma wa de ga zi jengu gu ti ju ma ji man da me ma. Ge si wa ma jia. A ma be ni. Wa ni gu ti ju qua ju lo lang wu. No zhe ni a shi ma jia si. Wa be. Ge nu gu ti ju qua ju lo lang wu be. Wa a li si ji man da ni. A ma be. Wanu de guluma jegu gua jizu ni ma shi. Wabe, gus wa kachi nga. Zembe li ju na ma jua. Ama nye ni ma na na zabi wade akhe di ba ni gata. Ii be ni wade. Nga le zanu no ti ti yuma de be wa ma da. Jegu gu ti ju ma akhe ji shuang nga. Ramu za wa zi be nga. Jesu ta si li wa. Mama wade makub cha cha li golo golo ji chi shi de ju wone ngo chi den ji ta lu gua lu ti hua hua be si li ji du lo ge si wone ma nan ji me bu ku ku ji lu la wa wone ge si ti ba na ga ne ta wa a ke le da shi chu be ti yu mu ma gu ti ko wa hi zu ma je ku pi gua hi ha Wanye zima kuni, guti juma jima dabi kudia nga. Ima cha. Wama guti juga ju lola nga mwa gungo beta. Ibe, gennu wadi guti juga ju lola danye, mwa shibudu jima dani. Wabe, wanu de jiagu gulu kwa jizu nima shi. Ibe, gusu mwa jini shi nga. Mwa ite tibi, mwa tini tibi ni gusu, bahu hu dabi. Ramu za wa zi beng ha. Wa yi de nami shi gu ma dou. Yi de mu ta si wa ma le ta gu ma cha wa. Ti shi gu shi shua shua mu mu wu zu su nga gu. Zai nye si le si de sa sa shi yi pi yi jiu gua beng ma fu ni shi. Yu cu jiu ti zi gua. A li ti yu nga mi ma ji man da shi jie gu ti jiu zhua. Goma nye si le he ni gua jie jiu. Gulu mangu. Malin manji mana maha ingumbe. Anisi zaka nikama gelani. Anisi wula senglani.
1: Tim tiluwa dia mana no subo. Iji tima gua nye nuwa de wamba mugwa tibi mafu magunga. Mugwa tishinye mugwa kugwa gua ma lisuma fungu ini gua lo shunga.

Yami tiga ti kawe ti cok ko nahani. Aje tingi ko ngamu ngamika dakla jala tuve. Kamu ko cite cok, ngahela huya cibu gu ho gu ti po pele mewa jave ko tae o ko. Su ko no male ziga. Asu yo ve la se ti cita cu le, ga te ke le asu yo mi ke da ji da zive do kata ka gasu.